Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap kita to bring down. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!